0: One Radio.
1: One Radio.
2: Broken music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga farm sa grocery supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: One Radio 99.7 News FM. .10.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Gen Z, Tugstugan Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nare-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa endo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya sa mga butika sin supermarket nationwide. Niyugo nin 5.5 magnitude na linog ang sirangan kan Maras Katanduanes pasado alas 11 sa nin Banggi kan Miyerkules nin Banggi Hulyo 29. Susog sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may rarom ining 10 kilometros. Namatay ana ang instrumental intensities kung sain, intensity 3 sa Vera Catanduanes, intensity 2 sa Tabaco Albay, San Roque, asin Rosario sa Northern Samar, Prieto Diaz, Bulusan, Sorsogon City, Sorsogon, mantang intensity 1 sa City of Legazpi, Pili, Sangay, Camarines Sur, Mapanas, Northern Samar, asin Gandara, Samar, susog sa ahensya, warang piglalaoman na danyos, asin piglalaoman na aftershocks. Iyan dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo, sereksin brutas, tin, tugunan.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black,
10: also available.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barepa sa oras na ini. Natud sa inyo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Dismayado ang grupo nin mga paratokdo sa ginibong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Lunes, Hulyo 27. Sigon kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo na sa ibong kanikalimang sona na ini, ang daiman giraraya na unang bitan ang salary increase kan mga paratokdo. Kapos man liwat subot ang numero kana na-promote na nasa 80,000 na paratokdo kung ikukumpara sa kabilugang numero na nagingawa man liwat na makakuha nin promotion na. Siring man na date man giraray na mga paratokdo ang nakaka-receive nin laptop para sa mga kagamitan sa eskwelahan. Asin kapos man liwat sa pagpapatindogan nin mga classrooms. Katakod kay ni inagyat kan grupo si Marcos na igwapo siya nga natatadang panahon na nganing magbawis sektor na pigsasabing prioridad kana sa iyang administrasyon. Tinawang doon ni Bernardo na ang mga presenteng problema sa edukasyon ani kinakaipuhan ni solusyon na panghaluyan huli sa anak kada oras asin kwartang nasasayang na ipigtagama sa sektor ang nagre-resulta man sa pagkasayang kan futuro kan mga estudyante. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawon na tinduguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang mayat maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Retro Jam on 99.7 One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barepa sa oras na ini. Natod sa inyo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Hinagad ni Senator Ping Lacson kasabay kan ikasampulong trial day na magpresentara ni mga competent witness na magpapaliwanag dapat sa intelligence fund. Narisa kaya kang na senador ang subot garin kada quarter na nagpapaluwas ni intelligence fund kan Office of the Vice President alagad igwang sarong pagkakataon na naiiba. Hulidigdi, hinagad kang Senator Judge na magkaigwaman ni na magpapaliwanag para sa intelligence fund. Nagpromisaman si Representative Joel Chua na igwang ipepresenta ang House panel sa mga masunod na pagkakataon. Mientras tanto, nag-intremisman si Trial Presiding Officer Chief Escudero na sangon niyan confidential pa ang pangarana kang nasabing competent witness. Yan ang bareta sa oras nini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawon na tinduguna.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Radio Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio Boost FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Parada 30 sa inyo ng mandadamo. Parada 30 Barreta International, National, Lokal, Sports as in Weather Update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30 Sakay na. Parada 30 Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City, Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet, Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30
1: sa headlines kan mga paratanin.
0: Parada 30
1: Clearing activities isinagibo sa irrigation canal sa Albay, Katakod, Canwet season.
2: Katanduanes sa Niyugo ni na 5.5 magnitude na linoga.
1: Walangi MPS as in PECU nagsagibo ni Marikas na security sweep makalis ang bomb threat.
2: Duwang classroom sa eskwelahan sa Sipukota nasulo.
1: Magagom na pigtutubudang NPA nagadan sa inkwentro sa Masbate. Apat na badil na recover kan militar.
2: Teachers group dismayado sa sona ni PBBM ipigdoon na daiman liwata na sabi na salary increase para sa mga paratukdo.
1: Sa Lato National, VP Sara sinabing posibleng makakuha sa kantidad na 5,000 pesos nin gun for hire sa Pilipinas.
2: Defense team ni VP Sara nag-wave sa cross-examination sinabing magiging mababaw ana bako kinakaipuhang paghahapot.
1: Presidente Marcos inaprubaran ang pagbubukas kan tax records ni VP Sara Duterte.
2: Senadora Amy itinilagang Deputy Minority Leader sa Senado.
1: VP Sara no comments sa pagsilika.
2: Senador Cayetano pignigarana na igwang anomalya sa mga infra projects sa Kang Taguig City.
1: L6 complaint isinunad laban kay Senador Pia Cayetano uli sa subuot spliced video.
2: Systematic problems sa kuryente, mas dapat awan atensyon hulitaan na paghahalikan ng system loss charge ang nasa 5%, sundo 10% sana sigon sa labor group.
1: Sa lawas ka nasyon, 20 katawo gadan, 32 irido sa inilansar na powerful strikes kan Estados Unidos sa Iran.
2: Reseng katawo binawianin buhay sa magnitude 7.1 na linog sa Japan, search and rescue nagpapadagos.
0: Parada 30
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Webes, Julio 30, taon 2026. Kami po ang Sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Yes, sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30!
1: Oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Base rin na kita sa detalya sa kan mga barata na tutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada, kwenta, barada, lokal.
1: Pinakusog ka National Irrigation Administration albay Katanduanas Irrigation Management Office ang paglilinig sa mga irrigation kanal sa manlaing-laing National Irrigation System sa albay. Danganing masyarto ang maray na bulos ng tubig para sa irrigasyon ngunya na wet season. Afwera sa kanal clearing, nagbugtakman ang ahensya ng mga safety signages sa mga kanal asin dam kumo parte kan pagpapakusog kan kaligtasan kan mga komunidad asin tamang paggamit ng mga pasilidad kan irrigasyon. Nagsagibumanin inspeksyon asin monitoring an opisina nganing surion an progreso asin kalidad kan mga maintenance activities. Sigon sa NIA, importante an regular na paglilinig kan mga irrigation kanal nganing maibitaran an pagbabara kausa kan mga awot asin iba pang debris asin masyarto an dagos-dagos na supply ng tubig para sa mga umahan sa probinsya.
2: Nigo ni na 5.5 magnitude na linog ang sirangan kan Baras Katanduanes pasado alas 11 nimbanggi kan Miyerkules nimbanggi Hulyo 29. Susog sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC may rarom ining 10 kilometro. Namatean ang instrumental intensity sa Conasain, intensity 3 sa Vera Katanduanas, intensity 2 sa Tabaco Albaya, asin Rosario sa Northern Samara. Kairiba man man ang Prieto Diaz Bulusan, Sorsogona City, Sorsogona. Mantang intensity 1 sa Legazpi City, Pili Isangay, Camarines Sur, Mapanas Northern Samar, asin ang Gandara Samar. Susun sa ahensya, warang nairehistrong danyo sa alagad, piglalaoman ang mga aftershocks.
1: Warang anuman na bomba o pampasabog ang nakuha sa Polangi Gymnasium. Makalis ang marikas na inspeksyon kan mga otoridad. Kasunod kan naglakop na bomb threat sa social media. Katakod kan nakitalaan na pagbukas kan NBL Youth Albay Basketball Tournament sa Banuaan. Sigon sa Polangi Municipal Police Station, badang alas 8:30 ng banggi kan Hulyo 29, kan mahiling kan sa indang cyber patroller ang sarong pampublikong post ali sa Facebook account na igwang laog na humaanin subo at pagpasabog sa venue kan torneo. Dulos man na nagsagibo ng validasyon ang mga pulis sa nasabing lugar. Sa pakikipagtabangan kan Albay Provincial Explosive Canine o K9 Unit, isinairarom sa masusing inspeksyon ang bilog na Polangi Gymnasium gamit ang mga trained canine dogs asin iba pang kagamitan sa explosive detection. Badang alas 10:20 ng banggi kan ideklarang ligtas ang pasilidad. Makalis masyarto na warang naku ang kahinahinalang bagay o anuman ang klase ng pampasabog. Kasunod ka ini, nakipag-koordinar man ang Polangi MPA sa sports coordinator kan LG Polangi. Katakod ka nakatalaan na pagbukas kan torneo sa Agosto 17 o 18. Tanganing masyarto ang maayos asin ligtas na pagsagibukan aktibidad. Nagdadanay man na nakadeploy ang 24/7 police visibility sa palibot kan gymnasium bilang dugang na siguridad. Mientras tanto, isinangguni na sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 ang insidente tanganing matukoy ang nasa likod kan nasabing Facebook account. Liwat na nagpagirumdom ang pulisya na ang pagpalakop ng bomb threat asin salang impormasyon na nagkakausa ng takot sa publiko. Igwang katakod na magabat na paninimbagan sa iraramkan batas. Biging ganyar man ang publiko na maging mapanuri asin tulos na i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad maging sa personal o sa online platforms.
2: Detalyes kan mga bareta duman sa Camarines Sur. Duwang classroom sa Aldizara Sipukot Integrated School sa Barangay Aldizara Sipukot Camarines Sur ang nasulo kan maagahon na kasugma Hulyo 29. Base sa pangenot na report, lagpas alas 2 nin maagahon kan mariparo kan mga residente ang pagputok kan kalayo. Makaskas na naglakop ang kalayo as inaapektaran ang duwang classrooms na pigamit kan ng mga estudyante sa grade 8 as in grade 9. Tulos na nagtarabangan ang mga residente na harani sa eskolahan, tanganing mapugulan ang paglakop kan kalayo na paparani na subot sa opisina kan eskolahan. Dahilan sa indang maagap na pag-aksyon, dai na nakaabot ang kalayo sa naunang bitan ng opisina. Sigon sa report, gibo sa light materials, ang mga nasulong classrooms na apat na taon na pasa na subot ang magpo na kan maitindog. Nagresponde sa insidente ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection sa presente. Padagos pa nga pigaram kan BFP ana pinaghalian kan kalayo asin pigaram pa ana kabilguang kantidad kang danyos sa mga classrooms asin iba pa nga kagamitan na apektaran kan insidente. Wara man subot na nai-report na nagadan o nalugadan, hulita nangyari ang insidente mantang warang klase.
1: Mientras tanto gadan ang mag-agom na pigtutubod ang miyembro kan New People's Army, makalis ang inkwentro sa tao kan mga rebelde asin tropa kan 2nd Infantry Battalion sa Barangay San Isidro, Palanas Masbate, bandang alas 6 nin aga kan Miyerkules, Hulyo 29. Sigon sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, binisto ang mga nagadan na sinda Sheila Estoya Pikit-Pikit na midbidman sa alias na Liza asin ang sa iyang agom na si Chris Santo Pikit-Pikit na nagagamit subuot nin mga alias na Dawe asin Darwin. Base sa report kan 9th Infantry Division, maabot sa 10 armadong miyembro subuot kan KLG South SRC 4 ang nakainkwentro kan mga soldado. Naghaloy nin haros 5 minuto ang ribayan in putok bago subuot nag-atras ang grupo. Nabinayaan ang duwanindang kaibanan na nagadan sa lugar. Makalis ang clearing operation, sinabi kan militar na nakumpiskar kini ang apat na M16 rifle, mga magazine, 3 rifle grenade, 3 bandolier, 5 cellphone at siniba pang personal na kagamitan na nawalat sa pinangyarihan kan insidente.
2: Mientras tanto, dismayado ang grupo nin mga paratokdo sa ginibong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Lunes. Sigon kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo, na sa ibong kan ikalimang sona na ini, ang daiman giraray na sabi, ana sarali increase kan mga paratokdo. Kapos manliwat subot ang numero kang napromota na nasa 80,000 na paratokdo kung ikukumpara sa kabilugang numero ninda na naghihinguwa manliwata na makakuha din promosyon. Siring man, na diit man giraray ang mga paratokdo ang nakakaresibinin laptop para sa kagamitan sa eskwelahan asin kapos manliwata sa pigpapatindog ng mga classrooms. Katakod kay ni inagyat kan grupo si Presidente Marcos na igwapa siya nga natatadang panahon nga ina magbawi sa sektor ka na pigsasabing prioridad kana sa iyang administrasyon. Tinamang doon ni Bernardo na ang mga presenteng problema sa edukasyon ang kinakaipuhan ni na solusyon na panghaluyan huli saan kada oras saan kwartang nasasayang na ipigtatagama sa sektor ang nagriresulta man sa pagkasayang kan futuro kan mga estudyante.
0: Parada 30,
1: Alas 5:14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod Sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Parada 30, Barata National.
1: Sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na posible subuot magkakuan in gun for hire sa Pilipinas sa kantidad na 5,000 de pesos mantang iniladawan ang subuot lakop na insidente kan gun violence sa nasyon. Sa sayang talumpati sa Free Duterte Now rally sa luwas kan International Criminal Court kan Miyerkules, Hulyo 29, guminamit ang Vice Presidente ng sarong hypothetical situation na kinaiimbaltuhan kan sa iyang agom na si Attorney Manases Scarpio nga ni ipaliwanag ang sa iyang punto. Sigon sa bise, in kaso nagkaigwa sa buot ng kabit ang sa iyang agom, posible siyang magrenta ng gunman sa kantidad na 5,000 de pesos nga ni ipagadan ang nasabing babayi. Ginamit ni VP Sara ang halimbawa nga ni manindugan sa seryosong problema kan gun violence sa Pilipinas asin nagkonektaron ini sa Orolay kan extrajudicial Kiling.
2: Ipinaliwanag kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na ang desisyon na pag-waive sa cross-examination sa saro sa mga testigo kan House Prosecution Panel ang huli ta wara man kaipuhan na kontrahon sa testimonya. Sigon kay Defense Spokesperson as in Council Attorney Michael Poa, daininda kine-question ang testimonya ni dating Government Bank Department Manager Violeta Constantino na nagtukara sa pag-incash sa apat na cheque na nagkakantidad ni natig 125 milyones de pesos kang dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang parte kan pagtukara sa Article 1 kan impeachment complaint. Sinabi ni Poa na magiging mababaw sana ang dugang na daiman kinakaipuha na paghahapot. Hulita daiman na pigwe-question kan depensa na pagiging balido kan pag-encash kan mga cheque. Dugang pa ni Poa na ana pagsasaladawan kan mga testigo na unusual ana cash withdrawals ana personal na opinion asina dai makakaapektara sa isyu na pigdadangog kan impeachment court. Sa naging cross-examination, kidating Government Bank DepEd Branch Manager Ninita Composano, sinabi ni Poa na obheto sa nanalinawon kung nata nag-agi sa fire exit ang dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajardo, makalis kuahon ng cash, nga nina maimbitaran ang anuman na salang interpretasyon.
1: Natanggap kan Senado ang mga dokumentong isinumitir kan Bureau of Internal Revenue. Mapadapit sa mga record sa buwis kan magagom na si Vice Presidente Sara Duterte as in Attorney Man Scarpio as in mga korporasyong may connection sa Sinda. Isinairarom na sa inventaryo as in proseso ang mga dokumento bago makuha kan kopya ang mga partido. Ang pagluwas kan mga dokumento kan BIR ang inaprobara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Isinumitir kan BIR ngunya na aldaw ang mga tax record ni Duterte sa impeachment court kan Senado. Susug sa Section 71 kan National Internal Revenue Code kay puhan mo unang maaprobaran kan Presidente ang anuman na tax document. Ang mga isinumitir as in iba pang dokumentong nakasubpina, big inventaryo as in big proseso muna bago makakuha kan mga kopya ang mga partido. Isinangat kan impeachment court ang mga tax record ni Duterte, bangko as in anti-money laundering council records, makalis magpalitan ng tataramon ang mga taga-usig na kinakaipuhan ang mga ini, nga ni matukoy kung nakapag-ipon na siya ninday maipaliwanag na kayamanan na dai katimbang kan sa iyang legal na kita. Alagad, nagpataw nin mga limitasyon sa paggamit kan mga dokumento ang presiding officer kan paglilitis na si Senator Chis Escudero kan itaon niya ang subpina.
2: Opisyal nang nahalala si Senadora Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader kan Senado makalis warang magkontra sa motion na inihain ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa plenary session. Makalis ana sa iyang pagkahalala, nilinaw ni Cayetano na dai maikukonsiderang anti-Marcos ang minority bloc. Sigun na sa iya, patunay ini ana pagkakahalal kay Amy Marcos, tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Deputy Minority Leader. Kasabay ka ini, inaprobaran man ka na Senado ang listahan kan mga committee chairmanship na itinalaga sa mga miyembro kan 11 minority bloc. Kabali sa mga itinalaga nga komite ang mga minasunod na senadora. Cooperatives, Senadora Amy Marcos. Culture and the Arts, Senadora Loren Legarda. Public Information and Mass Media, Senadora Robin Hood Padilla. Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, Senadora Pia Cayetano. Tourism, Senador Rodante Marcoleta. Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Senadora Loren Legarda. Cultural Committees and Muslim Affairs, Senador Robin Hood Padilla. Government Corporations and Public Enterprises, Senadora Camille Villar. Sports, Senador Christopher Bongo. Youth, Senador Christopher Bongo. Yantras tanto, inihayag man ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang mga bagong committee assignments kung sain itinalaga si Senadora Vicente Soto III bilang chairperson kan Committee on Public Works, mantang si Senador Jingoy Estrada naman ang mamamayo sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation.
1: Mientras tanto, nagtangging magtauning komento si Vice Presidente Sara Duterte katakod kan Paksilika ang planong AI Industrial Hub sa Nuclear City Tarlac na pigbubusol kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa sarong video na ipinalawas kan Office of the Vice President mantang nasa The Hague ang Vice Presidente, sinabi niyang wara siyang maitataong pahayag kan haputon ini mapadapit sa proyekto. Naging mainit ang orolay sa social media mapadapit sa Paksilika uli sa pagkahadit sa posibleng epekto kaini sa kapalibutan asin sa komunidad. Sa ikalamang State of the Nation Address, sinabi ni Presidente Marcos Jr. kan Hulyo 27 na ang proyekto magsasagibon ng dekalidad na trabaho, magpapakusog sa industrial competition kan nasyon asin magpapasigla sa ekonomiya. Ang Paksilika parte kan 23 Nation Initiative na pinanginotan kan US na obhetong magbilog nin AI ecosystem sa pagikan pagtugdok nin mga data center ang siniba pang advanced technology facilities sa Pilipinas.
2: Mientras tanto, pignigaran ni Senator Alan Peter Cayetano na igwang mga anomalya sa infrastruktura na isinagibo sa Taguig City. Ang nasabing aligasyon makalihis na isumiter ni Senator Panpilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa subot infrastructure project sa syudad kang Taguig. Ipapaluwas pa ni Lacson ang nagkakaperang mga ebidensya sa mga ganapon na Senate Blue Ribbon mapadapit sa nasabing orolaya. Sa social media account ni Cayetano, pinasalamatan niya ang mga mamamayan kang Dagiga huli sa pagtubod na warang naganap na anomalya. Baguman na subot initama na ikumparar ang naganap na korupsyon sa Bulacan asin sa mga maabot na panahon, maipapaluwas subot ang katotohanan na.
1: Nagsunod din ethics complaint ang pirang women's rights advocates, akademiko asin feminist groups laban kay Senator Judge Pia Cayetano katakod ka nasubot pag-post kaini nin mga spliced video ni Akbayan Representative Chel Jocno mantang nagpapadagos ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Inagad kan mga nagreklamo sa Senate Ethics Committee na imbestigaran asin patawanin magkakanigong palusa si Cayetano uli sa subot pagbaylar sa Code of Professional Responsibility and Accountability asin sa obligasyon kan sarong Senator Judge na maging patas sa pagdangog kan impeachment case. Sa presente, wara pang pahayag si Cayetano katakot kan isinunad na reklamo laban sa saiya.
2: Tinamang doon na kanasarong labor grupa nakakarampot sana ang maitatabang kan paghahali kan system loss charges sa bill kan kuryente kan mga konsumidores. Paliwanag ni Partido Manggagawa, Deputy Secretary General Wilson Fortaleza, na nasa 5% hasta 10% sana ang mababawas sa bila kung hahalion ang system loss charge. Ang natatadang 90% subuot ang huli sa mga systematic problem sa kuryente. Sigon na sa opisyal na posibli pa na magdaraning negatibong epekto ang paghali ka ng system loss charge huli ta magkakaiba ang operasyon kan mga electric cooperatives sa mga probinsya kumparara sa operasyon kan distribution utility sa mga populated areas. Huli digdi, sinabi ni Fortaleza na kinakaipuhan na magkaigwanin panghaluyan ng mga solusyon sa mga angat sa nasyon.
1: Mientras tanto, inapod ni Vice Presidente Sara Duterte na tuta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating Senador Antonio Torrellanes de Port ang International Criminal Court. Ipinahayag niya ini sa iyang talumpati isampang kan mga Duterte supporters na nagtipon sa luwas kan ICC sa The Hague, Netherlands kan Miyerkules, Hulyo 29. Ang pagtitipon isinagibo mantang nagpapadagos ang pagdangog kan ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kwenasyon ni Duterte ang subot pagiging patas kan ICC asin nanindugan ang napigagamit subot ang hukuman laban sa indang pamilya. Pinuna man niya ang subot naging papel ni Marcos asin Trillanes sa pagsaangat ng kaso asin pag-arrestar sa dating presidente. Magigirunduman na padagos naninindugan ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na warang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas makalis nagkala sa nasyon sa Rome o ang nasyon sa Rome Statute kan 2019. Alagad nanindugan ang ICC na posibleng madagos ang paglilitis sa mga kasong isinangat katakod kan mga aligasyong krimen na nangyari kan miyembro pa ang Pilipinas kan Rome Statute.
0: Parada 30, Parada 30
1: 5:25 ng pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon. Natod sendo kan Bass Cups Mineral Food Supplement. Ang labas po ng tao na ngayon yanin minerals kay guli ng paginom ni sinong kapsa laural daw. Nga ni makalakay kita sa kahilangan ng Bass Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi kan pag-asa easterlies ang nakakapektar ngunyan sa Northern Luzon. Ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, asin Davao Region. Magkakaigwan ng madapog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi and flash floods o landslide dalan sa moderato sa kursakon minsan makukusog na pag-uuran. Ang Cagayan Valley asin Cordillera Administrative Region. Magkakaigwan man ng madapog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdi and flash floods o landslide. Tuyong nagkakaigwan ng makukusog na pag-uuran.

0: atake kan US Saudi sa nasyon, asin sinabi kan Popular Mobilization Forces na 20 sa mga mandirigma kini ang nagadan, asin 32 ang ipapang irido. Big share to ni US President Donald Trump na pagbalos din din sa Iran makalis ang isinigibong pag-atake sa US bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta makalis ang padagos na labanan maski paiguang pigbabusol na peace negotiations. Inanunsyo man kan Miyerkules kan Saudi Arabia ang strike sa militant base sa Iraq, mantang inakusaran man kan Israel ang Hezbollah na nagbayular sa negosasyon. Sa nakaaging aldaw, nai-report kan Saudi Arabia ang drone attack hali sa Iraq na ang target iyo ang mismong pasilidad kan krudo.
1: Padagos ang search and rescue operations sa southern Japan makalis ang magnitude 7.1 na linog na ikinagadana kanday mababa sa 13 katawo asin nagkausa nin mahiwasa na destroso sa mga edifisyo tinampo asin supply nin kuryente. Naisalbar ang 8 katawo hali sa nagabanga shopping mall sa Kumamoto, Alagad. Tulo sa inda ang binawian nin buhay mantang 4 pang obrero ang nawawara. Pagtutubudan man sa rong gas explosion ang nagpalala sa danyos sa nasanambitan ng establishmento. 260 mila na residente ang inibekwara mantang rinibong kaharungan ang nagtitinira sa warang kuryente. Nagpatanig man ang mga otoridad sa posibilidad kan mga aftershocks asin pagrasay din daga sa mga apektadong lugar.
0: Iyan naman po ang naging katriponan kanang satuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan ni si Sir Luzon Bornazal. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na promisya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang na Tita Pliana Show kasabay si Tita Poli. Maray na pagkahapon man sa satuyang mga Facebook Live viewers kay Gina Brera Christian, kay Sierra Kagoko Remonte, kay Wilma Canchala, kay Christian Masanas. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon didi sa One Radio 91.3 News FM. Tinandugo na!
2: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one! Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Aldo Nguyenin Jueves. Yes, it's a Thursday. Aldo kan mga pahaon. Inum na. Nang tubig. Dapat 8 to 10 glasses of water a day. Pag-inumdum lamang po iyan sa mga nakakalimot. Kasi yung iba lima lang iniinom. Yung iba nga apat lang. Yung iba, di pa taranta na ang iniinom. Huwag ganon. Ini naman po ang sa inyong lingkod na baka masyadong magayunon.
1: Pero mahamutoin.
0: Gorang na.
1: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa Good Nalas 9 in Pagkabanggi. At 30 kan Hulyo. Ah, sarong aldaw na sana. Ah, gusto kita. Diyos, manay na banggi man po ang sasatuyo yung mga katindugan in the City of True Love. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco. First District, Avalbay. Mga party kan Second, Buda. Third District, Avalbay. Mga party kan Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. Sasatuyo yung mga katindugan sa Camarines Norte. Asin sa mga party kan Quezon Province. Nagdanaw sa tuyang nyan sa OneRadio.net.

0: Champagne and Mampo, Kevin and Yato Forever, Sada Tita Poliana Show, and Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Batata! Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong tatlong variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito nating mga Bicolano, Golden Town Sardines with Extra Chili, woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. As in Singapore, sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Mineral Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. And yes, isa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Kay po niya to kan oras para mamantiniraan sa ito yung mga sadili sa pagkakaigwanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sarong lugar sana, sain pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Money Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming, Excellus, Meso, Lipo, as in Karakul Pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Hampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magduman na sa nakita. Hanapin niya to ang sa tuyang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz Puppy Day! Showbiz Puppy Day!
0: Agay, agay. Ano na ini? Duwang aldaw na daada ay naglalaog ining si Vice Ganda. Tapos igaw ang mga pigpaparaluwas dyan na mga video clips na nagpaparahibi siya. Mga old video clips. At aman daw araw ka iniya. Grabe ba talaga ang ginibo niya? Very racist nga ba ang kanyang ginawa? Very racist. Although obvious naman talagang sobra-sobra yun. Pagsasabihan mo naman ang isang colored person ng bakit ka nagpuputik, wag ganun. Mali talaga yun. Kaya siya ngayon ay nakaharap ngayon yata sa MTRCB. Although kahapon yata hindi pa natin alam kung ano ang nagiging desisyon ng MTRCB, pero dapat pinapatawan ang mga ganito. Kasi pag hindi, ay di syempre, paulit-ulit na lang na irresponsable ang mga pigigibong pagpapaulok sa indang mga audience sa indang noontime show. Kaya ingat-ingat lang, boys, ganda. Huwag ka namang ganyan, dai.
2: Showbiz Papi T!
0: May hanggana naman ang pagpapatawa, di ba? Di ba, pare?
3: Yes, pare!
0: Uy! O, pare?
3: Ano, pare?
0: Pusong mamon ka ba, pare, o pusong bato?
3: Depende, pare. Depende sa sitwasyon. Pag medyo pasweet ako, edi pusong mamon. Pag medyo nasaktan na ako, edi pusong bato.
0: Ganun ba yun, pare?
3: Yes, pare. Dapat ganyan, pare. Huwag kang purong pusong mamon lang. Tsaka huwag ka rin purong pusong bato lang.
0: Pero syempre, pare, dapat pag-usapan natin yan, pare.
3: Yes, pare. Back to you, Tita Pollyanna.
4: Hoy! Bakit bigla kayo nandyan?
0: Yes, pusong mamon ka ba o pusong bato? Mamaya pag-usapan natin yan. Pwede po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Para sa inyong opinion, pwede man po kamong mag-comment sa satuyang live stream. Ngunyan po sa satuyang Facebook page. Ang title po ng Facebook page niya to, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po tayo doon. Live audio stream lang tayo. At para kung gusto niyo makita ang aking kagandahan, pasyal na lang po kayo doon sa ating TikTok account, Johnson ng Kahibangan. Ah, diba? Para naman hindi kayo mag-board sa beauty court. At least doon pa iba-ibang filter. Oh, papasok na naman po ang isang bagong buwan, ha? Dapat meron tayong mga manifestations. Meron din tayong mga balak o meron tayong mga projects na dapat nating tapusin. Meron tayo siguro mga panibagong panuntunan sa buhay. Dapat ganun palagi. Hindi lang tayo nagkakaroon ng New Year's resolution. Dapat meron din tayong New Month resolution para marahirahay man mag-i-anunsa na. Kasi pag New Year's resolution, dakulon iyan. Pag New Month's resolution, diit sana. Kaya mag-i-anunsa na. Kaya nga ni ako, I'm very happy kasi every month meron akong resolution. Para sa Agusto, ang resolution ko, tagal ano, hindi ako makaisip. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 16 after 6.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang

0: magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
14: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
15: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
16: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
17: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
18: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
19: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

0: Sa oras na alas 6:37, andiamo un pochito a girare di Disa da Tita Poiani Show. July 30, 2026, ti vai da lì a lasciare come una mamma da lì. I got a chica granny for tonight. Pusum mamon or pusum bato. Pag sinabi kasing pusum mamon, eto yung mga mayroong madaling maawa, madaling masaktan, mabilis magpatawad, at laging inuuna ang damdamin ng iba. Maganda ang pagiging mabait, ngunit kung sobra, maaari kang maabuso o mapagsamantalahan. Kung ikaw naman ay may pusong bato, matatag ka, hindi ka madaling magpadala sa emosyon, at kayang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ngunit kung sobra naman ang pagiging pusong bato, maaari kang magmukhang malamig, walang pakialam, o kaya'y hirap magpakita ng pagmamahal. Diba parang, ay, o ano yung mas gusto nyo? Pareho namang okay, diba? Parehong okay na kung may pusong mamon ka, okay ka. Kung may pusong bato ka naman, okay rin naman. Basta may puso. Diba mahirap kasi? Pag wala kang puso, hindi heart attack ang ikamamatay mo. Kasi wala kang puso eh. Ay. Actually, hindi naman kailangan mamili kung pusong mamon o pusong bato. Ang tunay na hamon ay magkaroon ng pusong marunong magmahal. Ngunit marunong ding magtakda ng hangganan. Di ba dapat may limitations? Okay naman yan dahil kailangan talaga nating magmahal dahil parte yan sa pagiging tao. We have to love.
1: Parang ako lang, I love all the time. Mommy.
0: Ano na naman?
1: I'm in love.
0: Ano ba? Pusong mamon ka ba o pusong bato?
1: Pusong candy. Sweet ako eh.
0: Siguro pwede na natin itanong sa ating mga sarili, di ba? Mas mabuti bang maging pusong mamon kaysa pusong bato? For me naman, personally, it depends on the situation, di ba? Meron mga pagkakataon na kailangan pairalin mo ang iyong pagkakaroon ng pusong mamon. Gawin mong mamon ang iyong puso. Pero meron ding time, pag medyo napansin mo na inaabuso na ang iyong kabaitan o ang iyong pusong mamon, dahan-dahan nagiging pusong bato. O, di ba? Para hindi ka masaktan. Hindi kaya masyado kang maape sa mga pangyayari. So, magtatanong ka rin, kailan naman kaya nagiging kahinaan ang sobrang kabaitan? Aba, actually, okay naman yung sobrang kabaitan, pero nagiging kahinaan din po naman yan kung maya't maya na lang ay nauubos ka na. Diba? Mahirap din naman yun. So, kailangan talaga may hangganan. May pagkakataon din bang kailangan talagang tumigas ang puso? Ay, meron! Nasa sitwasyon nga yan at nasa inyo na rin yan. O di kaya naman kung ano ang iyong qualities, no? Kung ikaw ba ay mas kilala sa pagkakaroon ng pusong mamon, pero paminsan-minsan nakikita ang iyo o nararamdaman ang iyong pusong bato. Actually, pwede ka rin magtanong ng paano kaya mapapanatiling mabuti ang puso ng hindi naaabuso? O, diba? So, pwede kayang half-half? Yung kalahati ng puso mo, diba meron yung mga ventricles? Ventricles! Actually, may apat na chamber ang heart. So, dalawang chamber bato. Dalawang chamber mamon. O, oh, bahala ka na kung paano mo pa iiralin yan. O di kaya pwede ka rin magtanong, alin bang mas mabigat dalhin? Ang sobrang lambot o sobrang tigas? Diba? O itatanong mo sa sarili mo, o teka sandali, kung nabibigatan ka naman sa pagiging sobrang malambot niyang puso mo, eh di ba, mag-isip-isip ka na rin. Hindi yung basta-basta na lang na maabuso ka dahil sa iyong puso. O di kaya mas magandang itanong mo na rin sa sarili mo, pusong mamon, pusong bato, or pusong marupok? Pusong marupok?
2: Aray ko!
0: Well, ang pusong mamon, konting high lang sa messenger, tunaw na. Ang pusong bato, kahit may 37 missed calls, tulog pa rin. Ano ka ba talaga? Ikaw ay yung mga siguro pag nahalata mo na sa sarili mo, no? Kung ikaw yung nagsasabi ng last chance na talaga, mga panglabing walo na yan nangyari. Pusong bato ka. Pusong mamon.
2: Aray ko.
0: Isang good morning lang, nakaplano na ang kasal. Pusong mamon.
2: Aray ko.
0: Kahit niluloko ka na ng 3 beses, ang linya pa rin ay baka naman magbago siya. Pusong mamon.
2: Aray ko.
0: At ang favorite hobby mo, magbigay ng benefit of the doubt. Hindi naman siguro. Kahit ubos na yung benefit, no, sabi mo pa rin, ay hindi naman siguro.
2: Aray ko.
0: Pag pusong bato ka naman, pag nasin, wala na, tapos na, wala nang usapan. O di kaya naman, pag pusong bato ka kahit Valentine's Day, parang ordinaryong Martes lang. Tapos ikaw din yung tip mo, hindi umiiyak, nag-a-update lang sa privacy settings mo. O diba? Yan talagang palagi nating pinagkakabalahan na ngayon. Privacy settings. At ang motto mo, kung gusto mo, lumapit ka. Hindi ako escalator. Pusong bato. May mga taong pusong mamon na sa maling tao, pero pusong bato sa tamang tao. May ganun din. Kaya pwede mo rin, maraming katanungan yan eh. Kasi saka mo lang talaga magkaroon ng realization kung magtatanong ka sa iyong sarili. Nagiging pusong mamon ka ba dahil mabait ka o dahil marupok ka? O, diba? Tingnan mo sarili mo sa salamin. Yan, ganyan. O, pusong bato ka ba? Uubos na lang ang emotional budget mo. Wala na, ubos na. Kaya pusong bato na. May expiration date ba ang pagiging mabait? At meron ding mga ilang mga red flags na kailangan talaga bago mo sabihin, ay, hindi pala ito karnabal, bakit puro bandila? Ang pusong mamon, masarap lang sa bakery. Sa pag-ibig, baka kailangan ding lagyan ng konting armor. At hindi rin masamang maging mabait. Ang masama, ikaw na lang ang mabait habang siya busy sa pagiging pasaway. Ganon.
2: Aray ko.
0: Ang tunay na mature din kasi, hindi pusong mamon o pusong bato. Pusong marunong magsabi ng mahal kita pero hindi ako tanga.
2: Aray ko.
0: Kaya mga katindugon, hindi goal sa buhay ang maging mamon o bato. Ang goal ay maging tao na marunong magmahal, marunong bumitaw, at higit sa lahat, marunong maumay kapag paulit-ulit na ginagawang syungay. Sana po naman ay meron tayo mga napulot dyan. kahit mga bitak-bitak na lessons, dahil minsan din tayo ay napagbibintangan na hindi naman tayo ganun. Tulad halimbawa ng sabihin, pusong bato ka hindi naman. O sasabihin, pusong mamon ka, hindi naman. Kaya ngayon, siguro alam nyo na kung paano nyo pangatawanan ang inyong pagkakaroon ng puso. Mas maganda yung pusong magmahal na lang. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita at 6:48.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Welcome to the kedua orang kan satu yang program yang the Tita Poyana Show. Ding di mampu kira lai sesing dong Best Cafe Radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet. On the second to the last day of July, kaya naman getting ready na tayong lahat para sa gusto kita.
1: Greetings, greetings, shout out, Boulevard.
0: Yes, holding hands na kita. O di kaya kung pwede magyakapan tayo habang tayo na Mama Shaw sa Shout Out Boulevard. Para sa ating mga commentators sa ating live audio stream, hello kay Tita Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Ganun din po kay Melds Canoy. Binabati ni Melds ang Family Bernal diyan sa Kabaasan, Bakake Albay. Sa Bongadilio Family, hali po naman kay Melody Canoy. May apot man si Tita Melds Canoy. Sabi niya, Tita, apot ko lang po, nakakaabot po ba ang station sa Bisaya? Day man, digdi man sana yan sa Bicol. Digdi man sana ang One Radio Tobacco na dadangog po dyan sa 1st District of Albay, 3rd and 2nd District mga parte, dyan man po sa Sorsogon, Catanduanes, sa San Camsur. So, pwede man madangog ang sa tuyang programa sa Visayas and the whole world sa paagi po kan sa tuyang live stream. Ayan. Okay na ba, Tita Mals? Of course, good evening kay Eusebio Castillo. Binabati niya ang Bermas, Barciliano, Castillo, Belo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Ganun din po kay Zyke Zier. Good evening. Hello kay Ben Boy Santos. Ganun din kay Levi Abrera Rojas. Daisy Bernal Buena Obra. And Romnick Belaos. Good evening din po dyan sa Kinale to the Vergara family. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Ao, and Tita Jealousy. Hello, of course, kay Mami Normita Contreras, at syempre si Kuya Mario Francisco, and si Ati V Bongala, dyan po naman sa Rioza Street. Ganun din po ang Kalisin family. Diyan po naman sa Rioza, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess. Kung nais po niyo mapasama palagi sa ating Shoutout Boulevard, i-text lamang po ang inyong mga shoutout sa 0961-447-3923. O di kaya naman ay sa ating messenger ng The Tita Pollyanna Show. Para po ma-updated po natin yan,

Good evening kay Malos San Juan. Diyan po naman sa Barangay Bacolod, Tiwi Albay. Sana hindi masyadong maulan-ulan ngayon dyan. Ganun din po dyan sa Barangay Balading sa Malinaw. Kay Bok Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Candaño or Cardaño, Marvin Buelva, Kurang Benbenito at si Jay Baruga. Magdumanda ka mo kay Kuya Cogs Canyon. Ready na ang sa indong ayuda. Sabi ni Kuya Cogs. Ho! Of course, kay James dyan sa Bacolod. Kay Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daed. Good evening. Sabi niya, sobrang ganda daw siya ngayon. Wow! Madam Helen Toledo, good evening. Flor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, good evening. Ganun din po dyan sa Boring, to the Bornelia family from Maricel, kaya mas lalong hello kina Samantha and Shan. May ganun, ano? Mas lalong hello. Dr. Sylvia Beloso Prado of Tabaco City, good evening. Of course, dyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. To the Barha family, Tita Sardi and Jacob. Kumusta na kamo? Dyan po naman sa tindahan ni Tita Frammy. Kumusta po ang mga tambay? May mga nadagdag bang gwapo? Pautang naman, Tita Frammy. Manzo family, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Ganun din po sa ating kaibigang taxi driver na si Kuya Richard Ocan. Dyan po naman sa Puro 4 Burabo Daet, to the Abilgos family, Abais family dyan sa Lagon, at dyan po naman sa Kamambugan, to the Sofranos family. Shoutout din syempre sa agum ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Shoutout din sa agum ni Karen C. Rodriguez na si Box, na talagang may description na mahiguson. Wow! May tugang pa yan, tita. Benigno and Shirley Belier and family. Dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Good evening. Corazon Bonaobra and family. Dyan po sa Basud. And of course, kay Alma Buave and family. Dyan po sa Baranghawon. Jocelyn Vargas, dyan sa Kubo. Kumusta ka na? And of course, to the Vargas family and Malaga family. Dyan po naman sa Kubo. Good evening. Good evening to Marjorie Bonaobra and Larry Brutas. Ganon din kay Mami Salina Bonina. Dyan po sa San Ramon. Sabi ni RV, kumusta naman sa mga CCTV? Ah, may ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita. 13 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
13: Makidistro.
7: Parang walat.
5: At parang batang-bata
7: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
1: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa

0: Lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
2: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: oras, alas 7.36 na. Pasensya na, parang nawala ako sa sarili ko.
1: The Tita Poyana Show!
0: Parang bigla ako nag-panic. Pero actually, hindi pa talaga na-resolve. Meron akong nawawalang fund sa aking savings account. Kaya medyo parang hindi, wala, nawawala na ako sa sarili ko. Pero saan napunta yun? Baka ako na-scam. Naku. Kaya wala. I'm sorry ha, wala na ako sa self. Pinipilit ko na lang na isiping nandyan lang at baka nagkakaroon lang ako ng problema sa online banking. Pero talagang nakaka-stress. Dahil hindi ko siya ma-recover. Ay, meron pa tayong mga panghabol na pagbati kay Mama Araceli Bertilio Bernal. Nagdanawag da Burubangi. Thank you so much. Still from Tita Mel's Kanoy. Wow, miss na daw ako ng mga gwapong ano tambay dyan. Tita Frammy ha, joke lang yun. Hello kay Tita Cherry Carborja. Binabati niya ang mag-agom na sina Madam Rosie and Sir Boss Bunyon na perming tindugo na kan San Lorenzo. Good evening po sa inyo. Wala talaga, nahihirapan akong pulutin ang sarili ko. Ano ba nangyayari? Ano ba, may outage ba ngayon? Or di kaya may problema sa internet? Nagkakaganon? Bakit biglang naging zero ang aking balance? Wala. Ayoko na mag-bank. Ilagay ko na lang sa tampipi.
2: Showbiz Papiti!
0: Ay, mabuti pa meron lang tayong i-chika-chika, ha? Ay, talaga palang confirmed na, no, ng ibang mga taong malapit sa kanila na itong isang power couple ay talagang going gun na. Meron na silang trouble in paradise at mukhang hindi na sila magkakabalikan pa. Pero sa tingin ng mga tao, sila pa rin, pa sweet-sweet pa rin pag merong mga tao. Pero mukhang pauwi na yung girl doon sa kanyang dating condo. Ayan. Sino ito? Bahala na kayo. Kaya nga, blind item, diba? Actually, palagi nyo nakikita yung girl. Deep talaga, oh. Tsaka mukhang dahil sa isang scam, kaya dahil sa scam, naging maasim na ang kanilang relasyon. Tahimik na nga yung pamilya ng lalaki, eh. Wala na, hindi na nagsasalita. Ayon. Sana naman ay maayos pa nila. Dahil sayang, di ba, ang isang relasyon? Halimbawa, ilang taon kayo magkakasama tapos biglang mauwi lang sa wala. For what? Kailangan talagang ayusin na. Kasi minsan yung pride, o di kaya may kahihiyan na kasama, o di kaya naman talagang hindi na sila nagkakasundo. Kaya dapat sa ating mga makikipagrelasyon, dapat talagang kinakaliskisan muna natin yung ating nakakarelasyon. Lalong-lalo na kung napapanahon na para ikaw ay mag-asawa, eh di syempre, pag kinaliskisan mo mabuti yun, hindi mauudlot ang inyong pag-aasawa at wala kayong daranasing mga problema. Dapat din kasi i-check mo rin yung kanyang maturity at syempre ang kanyang pagiging maayos sa mundo, ganun. Wala talaga ako sa sarili ko, sorry. Ito ang first time na hindi ako mapalagay. Kinakulit ko na lang palagi itong aking mobile banking app na ito. Ayoko na. Stress ako.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing
16: Patata!
15: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
16: Patata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Sun.

0: Hay horas a las 6 o a las 8:36. Nawawala na ako sa South. Gabi na kasi. Parang maya-maya lang hahati na ang aking katawan. Joke lang. Ano kayo masyadong magpapaniwala?
1: Sure!
0: Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong gabi. And of course, forever po niya itong kaibanan ang Romeld's Dorothy Marketing. Ganon din po naman ang Gems Products and of course, Pink Spot. Thank you so

Ang may mga pahabol tayong pabati kay Christian Abrera-chan. At shout out daw sa mga aki na si Mark Hill Bernal, Heidi Bernal, Jane, Mary Jane Bernal, at si Chris Bernal. Wow, from Melds Canoy. Ba't parang mga pangalan ng artista ito, Melds? Thank you so much for listening in every night. Siyempre, bukas magkakasama tayong muli. Ito naman po yung lingkod bako masyadong magayunon. Pero pahab mo to. Nag-iiwan ang mga katagang kung maganda ka, pautang. Uy! Sweet dreams!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.